0: Ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana. Ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhemunde kube sengathi ngikhulelwe nenyawo ivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinke engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawe ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami hayi ingenzela imanga ijuice yakho ingenzela imanga. Ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi umsizile mina ngivukile kwabafileyo ngiswele kona ukumentabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazohlonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijusi yakho iyasebenza ijusi yakho ingenzi umuntu. Sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada.
1: Sanibonani, sanibonani, ninjani, sembusinyaphila. Igama lami nguNoxolo wakwaGumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice esolakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle masina sebuya kumina sesiyilungisile izinto sasola ukuthi sesinenye inkinga induka isavuki. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena yasiza kakhulu. Iyasiza nakucansi nemuni nesifo socansi nakwi-HIV bonke nabantu abanoshukela mina ukuthi bayayifisa bangayi.

0: uyasincoma ukumamela yabona ayikho into emandi njengoba uthule umamele abantu xa bethetha ndamamela kuthethwa etekisini ndathi yeyi ndizawutshaya le nto hayibo umavuthulula tshayani bantakwethu tshayani izithando zama kufuneka ngasimonelane umhlaba unzima ngoku izinto zinzima ngoku ndicela nifune ihofisi lika atusibiya nifuna umavuthulula ndiyovangani bantakwethu enkosi
1: sanibonani sanibonani lona olana ukhuluma namhlanje uzandile phetha emangoza ayi ndifuna ukusukuma ngokukhulu ukubonga ngokukhulu ukubonga kuba kusibiya usotobe into andenzele yona nje ngokuthatha nje ibhengela nenekilesi yakhe ngwasemanguza kuye kuthiwa imanguza hayi sike sibone khona kodwa hayi mina umuntu omsebenzelile engiyibonayo impilo yami ukuthi iphemelele kahle futhi yonke into engifunayo nekathi ngicela iyenzeka iyenzekile bekinganayo umuzi ngihamba ngihlala nezingane namhlanje ngihlala kusithabathaba imoto benganayo kodwa namhlanje nginako ngiyakhomba sihleli kamnani nabantwana bam angifuni ukuthi abanye abantu baloku bashone le nalena ungazi ukuthi uyaphi ukhona ubaba uSibiya ukhona umavuthulula usebenza ngendlela enye ongayazi insebenzo zakhe ziyasebenza asingakhohlisani singabantu namhlanje sishona le nalena kuze kuphele imali ukhona usotobe uyasiza kuyo yonke inkinga onayo obhekane nayo nezinto umuntu ayifisayo emhlabeni ama-ofisi akhe akhona indaweni ezihlukene ngithi nje hambani bantu bakithi nani nizoyibona le nto nami engiyitholile khona ngijabule namhlanje kufudumela ekhaya abantwana bayadlala egcekeni umnandi akushuthi ngalutho ngithi nje bonke abantu nje abaziyo ukuthi namhlanje akuqekile sokuba namangixakekile nginganamphambili nginganaphambili nginganamuva kodwa nje namhlanje ngiyabona ukuthi lapho engiya khona kusasekuningi futhi engisakucelayo futhi nakhona sazokwenzeka ngale ndlela ngoba vele kwenzekile khona
2: okay nakho-ke baba uthi kwenzekeni
3: ngiyifikade lokho engisengakiyisebenzo lapho-ke nje zonke ezisiswayo onke amnyama zonke iyisebenzo ngekongo futhi beleukubhilizutha futhi lokho engikhuleka lokho engicela nje ngicela ukuthi nami emsebenzini babone imuhle baninominete ngoba lokho kunominete abanye bodwa kusale mina kusho ukuthi-ke ngokufa lapho eredweni eredweni ngase ngifondela laphana empangeni ngathi ngeke ngihlupheko ekhona umprofethi kusho ukuthi iyisebenza lokho engisebenza ngisebenza ngicela ngikhuleka ingelosi size yangisiza yasemusweni sekwenzekileke nanomineka
2: o
3: sekubuya ngohamba-ke nje ngiya egoli lami njengabantu bonke ney'khulu nabelungu ngihlobisa nje ukubonga kakhulu emusweni
2: aw siyaba ma unominethiwe kusuke kuyima
3: Hawu
2: amen kulungileke baba siyabonga.
3: Ngiyabonga kakhulu baba amen.
2: Uthe ukuphi nendawo?
3: La eRichards
2: Bay. Okay baba.
3: Amen.
4: Umbonani. Umprofesa mkhulu Matawuzeni, ingadlangadla, isahlulobisi, umnguli wezimfihlakalo, umqaqi wamafindo nezibopho, futhi onolwazi olujulile ukwethulela imfihlo yempumelelo. Hlala ulinde, ulele impumelelo yakho, isifikile, akube umbuso wodwa.
5: Is that not a matter of

ulungisa anamandla obona. So ubungazi wena ukuthi ulungisa kanjani ngamanzi. Ake ngisize abantu. Abantu sebesebenzise kakhulu izinto eziningi. Uyawubona noma kuthi umuntu uhlushwa yini ngabe isethwalo noma yinto ayilandile isigubhu ngabe abantu namshokela igubhu. Angihlangana kodwa ngiyayazi lento ukuthi bathathe bathuthwa base sikhuphe sikuthwa hayi bosithatha usiphose emfuleni. Because amanzi anawo lamandla okuthulisa into nokukhulula iyayizwa loo nto leyo amanzi anawo lamandla okuqinisa so amanzi ke kodwa asebenza kakhulu kumuntu onokuxhumana nawo amanzi asebenza kakhulu kumuntu onesiphiwo sokuwakhulumisa ekwazi ukwenza izinto zenzeke. Amanzi vele nawe uyawaphuza ugeza ngawo nsuku zonke kodwa wayenzi le nto eyenziwa ngamanzi osuku walandile kumuntu onesiphiwo sokuxhumana nawo amanzi akhulume kwenzeke izinto. Okay, lalelake indaba yami ila ngizokwenzela inhlambululo yamanzi. Yini ngikwenzela inhlambululo yami? Ususebenzise imithi kakhulu. Imithi inamasizini. Njengoba ubona iy'hlahla, kuney'hlahla, iy'hlahla zilwane ezisetshenziswayo uma kusetshenziswa imithi. Kuney'lwane nje ey'ngaphumi ehlobo, sorry, ey'ngaphumi ebusika. Ungabala iy'nyoka, ungabala iy'ntuthwane, ungabala ziningi iy'lwane, amaxoxo, iy'lwane ey'cashayo ebusika ezisaba ukubani. Uyacabanga wena uma unento yakho umuthi wakho onalezi iy'lwane lezi. Kusho ukuthi ngoba phela le nto ireflektha imvelo yazo noma impilo yazo lezilwane. So kusho ukuthi wena ma wakhelwe into yakho ngalezilwane ey'cashayo ebusika, ebusika awuphumeleli, kusho ebusika awulungelwa kahle kahle. Yabo. So nathi indaba yami ngizokunutralize uma ngizokwenzela inhlambululo yamanzi. Yibe ukuze ukwazi ukubuyela ekubeni wuwe inhlanhla yakho yokuzalwa ikwazi ukuthi kusebenzele usuke ngabe zithunzi eziningi nezethwalo zabantu abasuke bekusiza ngoba ma bekusiza abantu akakuthethi ngithwela mina bakwengwabe. Okay, nami nje ma ngithwele njengoba ngikhuluma ngithi uyabona ake ngisho ukuthi angithwele-ke bakhona kodwa abashoyo yabo. But-ke ngifuna ukukutshela ukuthi izinto ezinye zinemimoya eminye yokwethekelwa kakhulukazi zihambe zikubangele amathunzi nezinyama wena njengomuntu. Ngoba umuntu yena qobo lwakhe nje unamandla okunqoba nokuphumelela. Ngoba umuntu ngesikhathi ezalwa kwakunembewu eyizigidigidi kwaba wuye onqobayo kuleyo mbewu yezigidigidi waphumelela wahlala esibelethweni. Njengoba ekhona unawo amandla okunqoba nokuphumelela. So uma kodwa esesebenzise izinto eziningi zabantu abehlukehlukeneyo lamandla ayathintibezeka, lamandla ayafiphala bese ngasazi ukuthi yini emsebenzelayo, yini engamsebenzeli. Ngolwesibili-ke ngizobe ngikhona, ngizobe ngizokusiza ngolwesibili ngizokwenzela nje inhlambululo yamanzi. Inhlambululo yamanzi ngizokubuyisela kulokhu oyikho, hayi kulokhu okhandwe ukuthi wena ube yikho. And njengoba ngizoqala ngenhlambululo yamanzi kukhona into engiyilungiselelayo kuwe, nginesengise enkulu engizoba nayo. Manje angikwazi ukuthi wena ngikusize uma yikayika unganeutralizwanga, ungahlambululwanga waba wuwe. Uyathola. So imindeni eminingi kwaxhatshanwa, akungenelwana, kwanukwana, kwathakathwana. Uyabona ziningi izinto ezenzekile eziqhamuka lezi zinto zibe manje i-burden noma zibe i-stumbling block noma ngazi ngabe kanjani, zivimbe nje impilo yabantu bomndeni ingaphumeleli. Abanye baqalekisiwe nje umzali akhulume kabi, omunye umzali uthoda kakhulu uma nguyena owayithatha isiqalekiso. Kuningi okwenzakalayo, abanye bacindezelwe yiphawa yabanye abantu. Uyazi ukuthi uma uhleli phakathi kwabantu abanephawa, iphawa yabo iyacindezela. Kunabantu abangathakathiwe abacindezelwa nje iphawa yabanye abantu. Uhleli la uhleli khona kunomuntu othwele onamandla phela nephawa wayilandela ukuthi imphakamise. Njengoba imphakamisa khona ebacindezelayo, abathakathiwe bonke laba bantu abakuyisarawundingi yakhe, kepha bacindezelwe iphawa ayilanda ngoba le phawa ayilanda.

ubuhleli nomuntu orong. Umuntu orong uyazenza izinto zakho oyibona ngathi zingcono namhlanje ngo one day uyiluze zonke. Kuyenzeka kube isikhathi esirong wena ube nabantu abaright. Ayi mlalela nganomunye uyangizwa yini. Kuyenzeka wena ube right nabantu abaseduze kwakho babe right kube isikhathi esiba wrong. Ngama magama ngizama ukuthini kuwena. Ngizama ukuthi wena olokhu balisa uthi lokungazalwa ngiyahlupheka angaze ngijabule. Ngizothi mina kuwe isikhathi esi wrong. Wena u right. Ngama magama mangikhuluma ngesikhathi ngifuna ukukhuluma ngalento ke engifuna ukuyilungisa ke empilweni yakho. Ngomgqibelo nangesonto leli lakusasa uJehova ukhulumile kimina ukuthi angenzela abantu ibhavu lokususa amathunzi. Kunethunzi lasekhaya kobaba, kunethunzi lasekhaya komama. Mangikhuluma ngala ngalezi ibongo mangikhuluma ngalezi indawo ekhaya kini ekhaya komama ikhuluma ngezi ngamaya amagama ngikhuluma ngeindawo dirty minor impumelelo yomuntu nomuntu imuntu impumelelo yomuntu nomuntu ayi dirty minor isikole ne varsity afunda kuyona. Impumelelo yomuntu ayidetermine unkosikazi noma intombi noma umyeni noma isoka litholile. Impumelelo yomuntu ayidetermine umsebenzi awusebenzayo. Impumelelo yomuntu idetermine isibongo sala azalwa khona nesibongo sasekhaya kunina. Lezi ndawo zoyithu ungayideleli ungayithathi kancane ziyayenza impilo yomuntu igijime kakhulu futhi ziyayenza impilo yomuntu ihambe kancane. Ake silungiseke namhlanje. Uma uJesu ezalwa uzalwa intombi uMaria ingelosi ikhipha umyalelo ithi weMaria wena uzokhulelwa kuzale umntwana lo mntwana uzoqanjwa igama kuzothiwa uJesu. Usethi kuMaria kuzokwenzeka kanjani lokho ngingayazi indoda. Ngama magama uthi izokwenzeka kanjani lento singekho isibongo esizongikhulelisa. Ngama magama njengamanje uMaria wenzani uzama ukuchecka ukuthi ukuze ngimcheke lo mntwana ibanga azolihamba lempilo fanele ngibone isibongo esizongikhulelisa ukuthi siyisibongo esikanjani. Ngoba lesi owayesamisele ukushada kuso ubengakavunyelwa ukuthi usengacambalala kuso kanti ngelosi imeseji yayo iyaphuthuma ithi uzokhulelwa. Hayi ukuthi ithi kufanele ukhulelwe, ithi uzokhulelwa. Yabo uzokhulelwa wena. Njoba ifika kuyena ebusuku iyamtshela ukuthi uzokhulelwa. Ngicabanga ukuthi mlalelo wami njoba ulapho uhleli nalo ohleli naye uma engasathi kuwena akubize ngegama lakho bese ethi uzokhulelwa wena. Usungacheck ukuthi njengoba ethi ngizokhulelwa khona athi sikwenza noma khona sisazokwenza. Kusho ukuthi njengoba ethi ngizokhulelwa ngoba kuyilasi sisazokwenza. Kusho ukuthi kukhona yini into agabe ngayo namhlanje noma ikhona yini into emnikeza leli gunya noma emqinisekisayo ukuthi uzongikhulelisa. Nengelo sikho isho kanjalo. Usethi ke uMary ngoba uzama ukucheck usethi ngizokhulela kanjani ngingayazi indoda. Isithi ngelosi ngifuna ukubona ukuthi lento iyaphuthuma. Isithi ngelosi umoya kaJehova ngithi uzokusibekela. Uyabo akasho ukuthi ngithi uJosepha uzoginqa embedeni uthi umoya kaJehova uzokusibekela. Usethi kuMaria ayi

0: ngikhuluma nayo la ekhaya ubaba uyikhulekele ngezwe mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifaka inyoka intombazane yami singayo ngolwesihlanu siyama nayo la ekhaya izanga namhlanje wathi ubaba lengane lenyoka mayiphuma lengane izokhonkotha ngathi inja kwenzeke njalo ngempela umama wade bangixoxela mina uthi umama wade benawo phela uzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazana yami intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yave yophuka nje egcekeni uphethe amathansela usenensuku bekade ya-off kwathi ngelilanga fana ngabe uzovuka mphathe amathansela wathi nama ngiphethwele ikhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhulume ngathi-ke mina-ke ngikufaka amafutha kamabhula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesihamba naye la ekhaya uzongifaka ma sengilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi zibokuthengi kodwa ngingamfaki ngamkhamisithi ngimfake la mafutha lathi uze hhayi la mafutha njengibafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngabo-4 ngayombheka ngathi khamisi ngamfaka amafutha ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noba ithini ngane ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele 1 day ukuthi ihambe iye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngane ma sengibuya ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifuka umuntu usekhishini uyapheka kunengane uthi mama ngiwashile ngithi kwenzakaleni uthi mama kunento nje fele yayibiseduze kanti ma ngithi kwavela kwakhaxa udothi onegasi untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule night pray edlule ngathi lolo esingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela wabona ifiso nakuyena uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento edlangesaba ukudla mina ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya ma sesifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi noba ngivele ngithina ngathi phuza amanzi yikiyiki le nto eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kubalwe kathe baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
1: ngiyanibingelela bazame emgameni enkosi yami ujesu kristu ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi benginenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngumuntu ngamuza eredweni nje kule ndokuzana ayikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngezwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esuke ezwa kubuhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami kukhona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hhayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonomozimanga kwangathi kuyehla-ke lento yade ngihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela mnake ngibengivele nkorobhe ngawo ngiqale nkorobhe ngawo-ke kulindlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle loku kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nale nto kade ingibiza ebusuku ayisenzeki kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba bezele nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe uma ngabe ngifika ubaba

0: ngiphele esho ngayethi asifike sisebenze ngangenze ngayo kuthe ngo 2 days kwa ngaboniswa ngathi ngingumuntu ohleza awasha izimpahla eclean kodwa ngikanganaka ngathi ubaba kodushilo wathi khona izinto sizoyibona kuthe ngo lesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi mangibheka ifoni ngathola imessage imessage engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolesibili ngizoqala nje la eDurban Lord Red Hill ngithola umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane ngithe ma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi yehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi yehla ngoba besisimo singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesifikele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavulavaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo ma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambiswe ayo abhukhele ingwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela ingwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni seyaphindela ekhaya akasayi engwelezane ngibonga kakhulu engilozini kamavulavaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila.
1: Amen. Ngicela ukubingelela umayilazi lokhethekele ngibingelela ubaba wethu nomama wethu. Mayilazi, mina ngizala ufakazi bokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba eshumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu asekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola izisebenzo la ekhaya ngangena ngeza nami ngazithathola ngazisebenzisa. Ngalesikhathi mina ngumuntu osuke sengihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu mina ujaya ngizofonelwa ngokuthi kuphele inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya kodwa ngathi kuleya sebenza nganzile kuyona awulo nyaka nje ngaqale ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuku engasebenzi ngayo mhlobo loko kuyaba umgqabela ngisemsebenzini ngesonto lendela ekhaya ngibonga ngensebenzo kezayo.

0: sedule lo ngathi mhlambe ingathi idoda isekudlukile endaweni yalo. Ngibonga kakhulu amandla kwaprofethi ngoba amavula avaliwe. Amen. Ngibonga baba yethu kwethu. Akhulukazi
1: ngisacela ukubonga ukutata la ekhaya nomama la ekhaya. Mba la ekhaya into samirati. Even nasemsebenzini namuntu kahle kampela la. Kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuku. Nami ngisebenza khona ngisebenza ngodaka siyaplastela. Sibanenze kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona. Kwasho ukuthi mina ingcwadi sami siphele. Yabo amajide engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuthu. Bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi.

elempunzi elembabala noma lenkukhu yagcina uthi noma lo muntu yababaza lendoda yabona isifuba sethukile inhliziyo uthi baba mkhulu igazi lo muntu leli wena wambulala umuntu wamenza nje wasengikukhuza wanga lendoda ithi awu baba wawukuphi

yababaza le ndoda yabona isifuba sethukile inhliziyo uthi baba mkhulu igazi lomuntu leli wena wambulala umuntu wamenza nje wasengikukhuza wanga le ndoda ithi awu baba wawukuphi

0: kufuna wazi ngemthetho ehlele kuphakameni. Ukuphakama kwesibili kufuna wazi ngezitsha nomthetho kaNkulunkulu osekuphakameni. Uma ungekho yonke lento ngikhuluma into la ethe kubhekele engifundo Amos. Fundo Amos 3 verse 7. Amos 3 verse 7. Uthi ke Amos 3 verse 7. Ngokuba inkosi uJehova yenza ilutho ingayimbulanga imfihlakalo yayo ezincekwini zayo abaprofeti. Ngokuba inkosi uJehova akenza ilutho ingayivulanga imfihlakalo yayo kubaprofeti. Uyakhuluma inkosi isekhona, kukhuluma vele ezulwini. Mase khuluma vele ezulwini. Isikhathi leso ukuthi kube khona abaprofeti sebeqalile abanye bayasho. Khona abanye abathunywe uNkulunkulu. Singakhohlwa ke. Uma ithi inkosi kuzoba mnyama kusho ukuthi kuzoba sebusuku. Uma sokuyisemini kuzokhanya ilanga. Emini ubani wakwabona ilanga liphazamisana nezinkanyezi nenyanga. Liba lodwa. Ingakho umnikazi walokhu hamba ebizwe ngokuthi ilanga. Angazi khona umlando khona. Le ndiwase siyiqambela nje thina. Ukhona umlando khona. Kodwa lo umile, umile uyimvelo. Ukuthi uma kukhona ilanga kusuke kusemini. Uma ubona inkanyezi kusuke kuyisehla ubona. Yabona manje khona inkanyezi eduze kwelanga. Kwakhona inyanga eduze kwelanga. Kukhona okuzokwenzeka emhlabeni. Ngaphambi kokuthi inkosi ilanga iyakhuluma. Ithi ke le ncwadi kaAmos sizwe kahle. Ikhuluma ngale.
1: Ngisho eBhayibhelini kulezi gameke ikhona ilanga lifaniswa noNkulunkulu. Kuyokwenzeka kumfaneki ngoba buka ke lona. Maliphumile lona yakwazi kuyibona futhi nenyanga emini. Kodwa kubangisani. Akulibangisi ilanga. Khanya lona.
0: Khanya lona lodwa.
1: Kodwa ebusuku ngakho uzulibona ilanga. Kodwa emini ungayibona inyanga.
0: Ilanga lokukhanya. Ilanga lokukhanya nguwe. Ikhanyisele wena Nkosi inhliziyo.
1: Yebo.
0: Manje sidinganike ukuze sibe abantu bakaNkulunkulu. Inhliziyo edinga into eyodwa. Idinga ukukhanyiswa ilanga. Mangithi idinga ukukhanyiswa ilanga, ngikhuluma ngomnikazi walokukholwa onobufakazi. Ukuthi uma sifuna ukubuyela kuJehova sifuna inhliziyo zethu zibe nako kokuthathu. Uyena yedwa wathi mesehleli wasikhombisa asiyibonanga lo mfanekiso awenzayo. Ubuyisa abantu babeka la uveza izinto ezintathu. Uyabatshela manje ukuthi umuntu la ongasekwenzeka aphelele yilo othemeza lingane wayizala wayitshela yazi la kwangaguli muntu kodwa ngabona uNkulunkulu. Injena ke indaba. Ngiyafuna ukudlula kule. Angifuni ungadlule. Ngithe ukuthi ngiyacaphuna ngayibuka. Bese kuba khona le yamazulu amabili. Ngeke. Izoya khona na uzoyiswa. Ngizocela siyifunde ngesonto ezayo sikhulume ngayo.
1: Yeah.
0: Kungenzeka yini kube sibhayizile sathi amazulu. Kana kukhulunywa ngamazulu kukhulunywa ngamasango. Phela khona sikhulume ngamazulu thina. Kanti amasango. Sazi ukuthi musungenela kuthiwa le insizwa noma lezizwe ezishumi nambili. Uma sekuhanjwa sokuya ekhaya ezulwini amasango ayimangaki ayishumi nambili.
1: Yebo.
0: Yini ayidala amasango ayishumi nambili? Ingoba isizwe nesizwe kulo 12 wawukhona uNkulunkulu wesinika umthetho. Wena sibani bani wena Juda nanga umthetho ufundisa izingane zakho. Kusho ukuthi kwakufanele abantwana bakaJuda hayi ezulwini lakaJuda.
1: Yeah.
0: Bangene esangweni lakabani lakaJuda kuqala ukuthi ufundise kahle ingakho uShembethini akhuluma yendoda nonkosikazi. Akakhulumi ngomfundisi nomshumayeli. Uthi lalela kahle umthetho. Fundisa kahle uyalendlini qala. Akulona ke izulu leli. La isango. Okuthi mungafundisile kahle wena mnikazi wekhaya. Khona icala libekwa kwena.
1: Engakho ngeke ngethi idlozi

0: yena ke lento lento yokqualifana naleyo nto ngoba nibona umcondo nina nibona kuba mnyama nibona ububi kodwa yena iyadlula uthando lakhe ludlula luhambe luyemapi luyemoyeni umoya walomuntu wangena kuyena bagcina sebethe ekhaya omunye engadlisiwe kuthi awudlisiwe lo muntu kani lo muntu wadliswa umoya walomuntu yena ilona hlobo ke labantu okuye kuthi noma konakele ile nkulumo yakhe ngesonto elidlule awudilikike lo muzi konakele enza imkhuba nahlathi hayi ngeke ngihlukane naye ngoba umoya wakhe wangena waphela noma iBhayibheli livuma ukuthi menze ukuthi ngiyahlukana naye uyayabonakala njengomuntu othanda ngaphezulu kokuthanda ucisha yakamngomo ukuthiwa tshela abantu ukuthi wangabe sakhuphuka
1: yeah
0: iyawuphula umthetho akujwayelekile ukuthi ungalaleli imessage oyithunywayo uyishintshe ugcine futhi ungalahlwa icala
1: wayinikela ngayo umngoma ukuthi hayi sengingamane kulahlwe
0: wathi sengingavele kulahlwe mina iyanqoba abantu kuthiwa tshela abantu ukuthi bangabe sakhuphuka sokuyavala uthi kuthiwa uzadla sokuyilolo thando-ke kufunakala inhliziyo yenja muntu singakhohlwa ukuthi lo mngoma esikhuluma ngawe yilo mngoma wokwathi uma kukhulunywa ngayo kwabonakala inhliziyo yakhe yabonakali muzwane ivezwa yilokhu kufuna siyibuze wona yasala injalo yini noma yagezwa manje abantu-ke bethu uma kukhulu indaba kube ngathi

0: njalo yini noma yagezwa manje abantu ke bethu mokhindaba ka kube ngathi umfundisi wayenenhliziyo embi
1: umfundisi lapho eyaveswa
2: umuntu osomayaziyo thi inkulumo ngomngoma inhliziyo kwenze njani indaba isuke ifuna ukuqalwa phansi kwenze ku 1 no 2 futhi

0: kwenzekani
1: nakelisweni wabona ethempelini la ekuphakameni
2: yes
1: njoba lelikhulula ingane
0: ingakho bengikhombe kuwena
1: lebona le inhliziyo zilengisile
2: nakho iqedwe
1: Sikulethele
2: lokho.
1: Uma umngomo esebona inhliziyo zila uyaphupha.
0: Yeah.
1: Sokufikizwe lithi umngomo uyazibona inhliziyo. Uthi umngomo ngiyayibona Nkosi ngoba uyalizwa uthe le Nkosi. Usethi kumngomo isithi ke lelizwi awukhethe yakho
2: kulezinhliziyo.
1: Uthi ke umngoma ngazibuka lezi nhliziyo ngoba ziphezulu ngazibuka khona ezimbi ezinye zazo ziqhaza igazi ezinye zazo thola zinobovu uthi ngadlula ngangayifuna ukuyibheka lezo ezimbi kangako
2: ufune yakhe
1: ngifune yami eya ayazi ukuthi yinhle ayaya ngiyibheki lezi angikho mina la wayeshiya kulezi yayibona zikude ukuthi zinhle wayesesondela umngomo wayibuka kahle lezi ezinhle wayesethi inkosi nansi yami wayikhomba ethi inkosi awumngomo yeyakho le uthi umngomo baba yami le uthi wathi awu uyayithanda izinto ezinhle woza la ngikukhombise yakho uthi ngalandela uthi yathi inkosi nanse yakho mngomo uthi yayingabhekeki ngathi ngiyayibheka ngayibona ibovu iqhaza igazi iphuma nobovu uthi ngathi awu ngabe yami lenhliziyo uthi ngaphaphama awu uthi ngafika enkosini ngayibika lento ngoba ayivumelani nami ukuthi awu kanti kunenhliziyo embi kangaka ngikholwa ngiwumfundisi nokuba umfundisi
0: iyamthusa lento
1: ngokukhulu kodwa ngizoyenze njani nje yikho lokho inkosi ekugcineni ithi mayithi umngomo wengafanele ukuyikhuluma le ndaba ngoba akekho umuntu
0: wathi esephethe inkonzo umngomo wayikhuluma le ndaba
1: wayikhuluma kodwa umngomo waba nesibindi ngoba akekho umuntu ongabona inhliziyo yakhe imba itshela abantu ngoba song njoba nje benitheni ukukhuluma kweni la ukukholwa ukuvuma
2: kwenhliziyo
0: betshela abantu
1: yabulekeleleni makholo kanti ngimubi kangaka bengingazazi ukuthi ngimubi sengize ngabona awu inhliziyo yami kanti nje ngoba inhliziyo yila kungena la iyona ephethe yonke into ekukholweni
2: isihlalo sikaJehova
1: nakuya nakuya injalo nje nasambothi
0: ingakho ngiqale ekugcineni le ndaba athi ubaba mkhulu kwinkosi ilanga nenyanga yezulu bese abafana wathi bantu abami noma ungona kangakanani kodwa uzoba enhlizweni la kuhlala khona uNkulunkulu
1: kwaphela
0: uma wona inhliziyo yomuntu usuka wona uNkulunkulu
2: uqobo lwakhe
1: liqinise liphelele
2: uthi ke ngelinye ilanga umngomo sikhuluma ngenhliziyo ngenzela ukuthi banake abantu ngoba abaningi ukuthi mekhuluma indaba kamngomo bakhuluma ngomfundisi wenhliziyo
1: cha
2: bangayinangi ngelinye ilanga umngoma uyagoda ukuye ekhaya
1: ufike ese Kranskop njalo
2: yeah ese Kranskop uyagoda ukuye ekhaya uphezu kothukela nje lapha muzowelela kuwonkandla kulapha umuzi wakhe ngeke ngafika ngqo kubona ufike ingane ibasile ngesabantu hawa vela bonda unazi ingane yilezi yenzayo ayithunduthe ngenduku ngale isabantu ayithunduthe ngenduku akhale emuke nanzo thunduta uyithunduta udiniwe usekhohliwe ukuthi isabantu leli eziliphulile ingane akulone lakhe
1: yebo
2: ayithunduthe ngenduku ayithunduthe ngenduku athe selele ebusuku kwenzeke yona leyo nto futhi abone kuphuma inyona enhle mhlophe kuyena iphuma indizi ihambe iziyosithela lo muntu wamngoma wayenenkinga wayenenkinga yokuthi izinto mayezonile njalo uNkulunkulu amkhomisa uzonile manje ahamba uxoxela inkosi ayixoxela inkosi abike ashumayele futhi ngayo ethi inkosi misiphethe inkonzo ngesabathe elilandelayo ethi

0: baingo sana abantu abafana nomngomo omunye umuntu bengeka ixoxe lento
1: njalo
0: isho kufana nawe nangalesikade ixoxa ngenhliziyo yakhe maybe ke nkosini ithi inkosi mngomo udinwe kakhulu njengoba nje wena usumgcotshwa awuvunyela ukudina ingane ke yena ndisegada zonke izinto imbalekile ngoba uphenduke wawumuntu uyabona manje umuntu ngo so kufanele ulinde ukuthi ibuye lengane
1: leyanyona emhlophe
0: ephume kuyona iyona le othumusupa padisiwe ibisi ibuka kuqala ukuthi akusekho lutho yini la ngaphakathi ibisi ingena kuwena kubafundisi ke ifike ingene mzwane babhadiswa bese kuba khona enya engenayo ke manje ewumqulu ephethe umqulu wamazwi kaNkulunkulu uyakwazi ukuzwa ukuthi lo muntu lo umhlongo lo engathi lento ayikhulumayo lento ayikhulumayo akaze sizwe inkosi ikhuluma kanje umfundisi kabani asikaze simuze uShembe ephahluka nje ekhuluma ngamakhosikazi abantu ephahluka nje ekhuluma ngemkhuba akaze akhulume ngemkhuba uyazembesa izinto uzwa lapho ukuthi la yebo cotshiwe kodwa inyona ingenanga kuyena
2: lento
1: kwakuJanuwari
2: 6 ngifica umshana nami lokuhlala nezingane ulehlala ebusuku ngibuya ngo

0: ndingadewu umuntu wami ungadengisebenzele ngafika kusho yamphonsa impamo wathi uthi hadi ngafika ebhunwini ngasebenza 2 days la ngishaya ngadlulela phambi ithi kinkosi mase sisondele eduze wami hey wena umsaphi lo mfana uyayazi
1: umzuleboke
0: hey wena umsaphi lo mfana
1: ngobushe kubambile umzolo la
0: asengibambile umzolo athi babu yena lo deshaya insimbi insimbi kaba
2: eyi
0: ngibuka manje ukuthi hey la kwakufanele ngihleke ukuthi ngadla mina kodwa ngangakwazi kodwa ngiyakhumbula lawo manje la emkhona sangweni ukuze ngifike kamayibisi kufuna ngidabule la kuyena la emkhona ngidlule endlini kababa omkhulu uBhombela bese ngiqonda kamayibisi yeah miyake umisa bangi sangabafundisi baba ukuze bamshaye ngobugangile miyake uzobonakala ngizobonakala ngoba ngigange ngento enkulu kakhulu mngeke ngashawa ngizobonakala ngasinda mase ngibaleka ngibaleka ngidabula khona la emchiven yakhe lo shembeke oyila ngokuthiwa wayenenhliziyo ngathi ngokwako 3:30 ngayisukela insimbi ngayishaya kodwa ngoba insimbi inomthetho kaNkuluNkulu akufananga ngijeziswe ngokwabantu ngoba ingilozi ngesikhathi ngishawa yayizotha ugange ngento kaNkuluNkulu lasulu icala manje uyayibona nekamngoma ukuthi kungenzeka ukuthi babhizi bambuka kabi kodwa sizomfica ehleli kahle mhlawumbe
1: ikakhulu njengoba mfundisi usasho njalo nezono lezi akhuluma ngazo ukukhuluma kwakithi kuyisifundo kuthini ukuthi asingabi njengoba kwenzeka kuye
2: ngibe ngithi ngisala lapho umshumayele ukuthi le asixoxe indaba la ukuthi sixoxe indaba isifundo lesi ukuthi ungenzi
1: ixwayiso lesi
2: iqala kubaba mkulu lento
1: kunjani
2: ubaba mkulu eshaya umfana inja yakhe ebamba ijuba iqala lapho nje
1: kunjalo
2: sangayinaka nomngoma kabanga sayikhumbula le ukuthi hayibona ubaba mkulu wakwenza
0: nje kwenzeka
2: into enje nami ngiyayazi indaba kababa mkulu ngiyayazi indaba kamngoma kodwa nami ngaphila sesigcwayisa wena kungakayeni sigcwayisa wena manje
1: yebo
2: odinwe manje ukuthi uyabona nje mayibuya ngizomkhombisa ungabisakwenza isabatha ke futhi namhlanje ungabisakwenza
0: kakhulukazi Thabo uma ufaka amatshe amhlophe emzini wakho
2: ya
0: umthetho wamatshe amhlophe uthi uma ingane ungayishayeli ngaphakathi muyijezisa ikhiphele ngaphandle
1: kodwa kizozishawe njena uzoyikhiphela uzoyibulala phela nabayikhipha ngaphandle
2: khuluma nayo
1: khuluma nayo
2: ingakho ngithi mshumayeli thina esesike sakwenza sabona imphumela

0: Olimi lwakho lwacijile phambili lwasobozela impokane lwaze lwayoshutheka ngaphakathi emlonyeni. Ugahleho ke wazihlafunela isidlo sakhe simnandi sasekuseni. Umuganana waphinda wathi,
1: ngifise ngathi ngabe ngunwabo. Uyabona nje ngisho ukudla la kwena kuwumdlalo.
0: Oh, gusho ugahleho kodwa angamtituza kanjani umngani wakhe ophathe kabi kanje
2: akho bese mina ngiyabaleka ubaleka 100 uma usuqedile uzongifuna uzongithola.
0: Umoganano akhe wawaqinisa wayeseqala ukubala
1: 1 2 3
0: kodwa ekugcineni wagcina eqedile
1: 98 99 100 sengeza kwakume.

0: ayahamba ayemumva ayaphambili kuphela nje ngenxa yokuthi anomsila omkhulu kakhulu madikitwinki nawe ngithumela ivoice note ke mngani wami ungixoxele lento le ocabanga ukuthi abantu abayazi yaziwa wena nangu dikitiki ngala hello dikitiki
1: ngabona anti igama lami kuhle lenkosi ngankobonke ngizuma kanana ena wengafuni ukuba kupu ngelinye ilanga balala enhlaba
0: chomi sesidlulile kumoganana mngani wami sesilana manje last week wena wena hlelo wangisabisa wakhuluma ngenyoka wangisabisa namhlanje uthiniki cela ngixoxele ngifuna ukuzwa ngawo namhlanje uthini ngicela ungenzele ivoice note ke mngani wami ungixoxele right so yini lena ke ocabanga ukuthi abantu abayazi wena dwinki uyayazi mina ngazi ukuthi ke eyeneke amagorilla nayazi gorilla amagorilla ayabhudla uma ejabulile nelazi gorilla kuthiwa indlela leyo yokuthi azwakalise indlela ajabule ngayo liyacabanga selibhodla igorilla kaze kuba njani nje Nkosi yami ukunuka bangabe selibhodla igorilla abangani bami wayibo kulungileke ngithumele ne-voice note bangani bami ningangishiyi ngedwa ngixoxeleni ukuthi nina nazini also nayazi chameleon i-chameleon yini ngezulu inkameli I think so Faba, do you know chameleon? Uyazi chameleon ukuthi yini?
2: Cha.
0: Awuyazi?
2: Aunt.
0: Ikameli awulazi?
2: Kamela.
0: Ikameli, chameleon.
2: Cha, ngiyazi.
0: We, esiphi isilwane osaziyo wena?
2: Isilwane. Bubesi.
0: Yini oyaziyo ngebhubesi? Nenzani le singayazi thina?
2: Yabhonga.
0: Umake wenze njani? Dinki. Kulungileke wena nu lapha ekhaya ocebo ngeke ngathi zimme emthumeni namhlanje angazi kwenze njani guys mina bangixakala bomunkumunku abaxaxa kakhulu emakhaya kodwa uma ngabe sebefika emsakazweni abasakwazi ukukhuluma hayi ngeke iyangixaka into abayodinkidinki mina ngeke nodinkidinki naye la ave khuluma uma ngabe sekhaya mesefika eredweni tu akasakwazi ukukhuluma manje yena kulungile ke dunkidwinki send me a voice note nawe ungixoxele ukuthi yini le ocabanga ukuthi abantu abayazi wena uyayazi wedwa okwamanje ke bangani bami othi nginithi shwi kancane ngengoma ka-Andre aphiwe when I return I'm taking more of your voice note bangani bami abahle

noma mhlawumbe ulithamela uhlala esigakini kumnandi ngenzeka mhlawumbe usemotweni uyoshayela noma mhlawumbe uyangasemakhaya ngenzeka mhlawumbe ningogela inhleli kamnandi lapho ngenzeka benidle indaba mhlawumbe wakwi weekend ibe kade niphumile ningogela kwamnandi I lipstick ngenzeka mhlawumbe siyishiya indawo ishiya lona selizayixebuka ya xebuka ngisho ehe thola uthi ngisho powder lo sosulekile bona ukuthi hayi sumoshekile ya Ayifuneki lord. Ya, nesiphekela phala ke egama encane kwehora leshumi. Sakazwe inani 3.4 FM izobe sikhona kinsizwa. Laphona ke uSama Jobe esikhishwa ngamnandi. Amnandi ingoma laphona ku Feza. Bona umncane ngalendlela mangasaya. Akafika ngokwalelekile endimeni yomculo kaMasikandi. Into okumele siyenze thina ukumnikeza support. Kushaka manje umfana. Uthi laphona ke sengithola umunye. Siphekela phala egama encane kwehora. Sikhona izindaba khona uSama Jobe.

abulawe ngabantu bakuyithi futhi kwayena kuthi wabulawa ngabanye abamhlophe bakuyibo le zange abulawe ngamafono.

yasemhlabeni. Xa ndisenza amaphutha mna apha empilweni yam kulo mhlaba kuthiwa ndingenwe ngusathana. Yabona ke ndiyayiyeka mna yonke le nto ndivumelana nawe ndolubonakalise ubukhona bakho. Zamana nobomi bam khululela ndisoya ndisoya bantu bathi semva kwam ndisoya yazi wena.

nanye sele ngaphambi kumbane kihora leshumi nomuvu umsakazo inanda 3.4 FM ekade siyophinde ke sibheke laphana ke ukuthi khamba kanjani laphana ke nje kwi laphana ke ku WhatsApp laphana ke we station ku 0687649969 ngale kwalokho Sphiwe sibiyamisa mzonjo khuluma nami ngikhulume nawe mani sobe sesikufunda nje ukuphawula kwakho thina kumele ukuthi sikwenze ukuthi sikunike nje umculo komnandi ikwazise futhi naneinsizwa ke ziningi phela ayikhiphile laphana ke nje kukhona amacika amaningi akhiphile sibone nanonjoko nje laphuthu njoko naye futhi naye wenze njalo umfana ukhiphile naye ingoma zilishumi nje kuphela ngane kwethu album emnandi ngale ndlela amangalisayo futhi ke nanoshuni ke awusebenzise laphana ngiyabona ukuthi ngempela usebenzisa ushuni ke omnandi ngale ndlela amangalisayo kodwa ke siyophinda nakhona sibheke ukuthi ngabe iphi esithola kanjoko kwimnandi nje ngale ndlela amangalisayo sikijima mnandi sisho mnandi ke zivusa usinga ngale sikhathi samanje ngane kwethu sawubona sikubingelele sikwamukele sonke nje kuzobumba nekihora lokuqala namhlanje Don't touch my radio. Inanda 88.4 FM. Awu bona ke singamanje sithi ku 7 phezulu. Mose sikhuluma ngo 7 siya sithi ku 7 phezulu. Adwange sizibukupuku wena ungakenzima wena. U 7 phezulu. Sibheke phansi South Coast madoda usuka lapha kula mabhena nyawo. Ikamana ke bathu bahuphi inkukhu imnumzana basuke bayona ke yona base bayifaka amazambane kanti umnumzana kawadla amazambane. Ehhe. Izwa la.

0: Yeah, Nanda FM. Robert and Shake Town Show with Proof Recorders. Siyabonga Kumete. Ngihamba no Pubes Lentaba, umama Melody Ngwane. Yeah, Pubes, ngiyacela ke siqale le nkulumo yethu le bekade sivumelene ngayo ukuthi sizokhuluma ngayo.
1: Yeah.

0: Mfubesi ngiyacela ke siqale le nkulumo yethu lebekade sivumelene ngayo ukuthi sizokhuluma ngayo yilo yithuba leli alikho elidlula elinye elifana njengaleli ukuthi sikhulume ngako lokho kwenzeka emndeneni mangwa
1: ilokho mina ngeke ngikubone enye into engengiyibone kwaqala lapha namakhlukaniswa ama plate yabo okudla ukuthi neplate lakho sibona neplate lakhe nespoon sakhe wapha emandulo kwakudliwa ndawonye yonke into iright leyo nto eyenza ukuthi sazisane futhi singanyanyani ngapha sasidla ngezandla ngithi vele yebona kodwa manje isimo shintshe kakhulu manje sefanele umuntu ageze izandla mangabe ezodla
0: Yeah, so kusho ukuthi ijulile le ndaba le yokudivideka kwenokuhlukana kwemndeni ngoba kusho ukuthi uma ukhuluma ngalento kusho ukuthi ubuka ukuthi wena sekwashintsha indlela esikhuliswe ngayo indlela yamanje futhi nezikhathi ziyashintsha njengoba sesikwi information technology isikhathi yonke into isiyubuxhakaxhaka obuhamba emoyeni so mama ikuphi thina esingakwenza ukuze imindeni iphinde ibumbane
1: Hey mina ngicabanga ukuthi njengoba sama Africa fa sibuyele kubona uAfrica bethu uyabona imfundiso zethu zogogo sikhula ukuthi ene uma ngabe kha khona obusa omunye ethole kanzima fale basizana laba bantu enye into engibukayo nakho lokho ukuthi ene imndeni manje wonke umuntu mekwakhula ufuna uba nendawo yakhe noma ufuna uba nendawo yakhe leyo nto isulimazile vele umndeni kodwa uma kukuthi kusabela kule ndawo sisihle ebodweni elilodwa sonke ngicabanga ukuthi leyo nto ene ingasiza kakhulu
0: so kusho ukuthi uchaza ukuthi kufanele sibuyele ubuntu sibuyelwe futhi indlela okwakwenziwa ngazo ezinhle zakudala okhokho bethu ababeyisebenzisa ukubumba imindeni nesizwe hayi ngikuzwa kahle manje uma sikhuluma ngokuhlakazeka kwemindeni sikhuluma ngani
1: Hello, yabona makuthiwa kukhulunywa ukuthi umndeni ohlakazekile. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe nje mangase sibheke vele, mhlawumbe u90% wemndeni vele ihlakazekile, yabona? Ukuhlakazeka komndeni kusho lento ukuthi vele angithi ngoke ngengachaza ukuthi anazisani, anifonelani, nina nixhumani nje akwenzeki lutho omunye menenkingi, inkinga yakhe kuphela. That is why ithola umuntu manje sekunayo inkinga yo depression, abantu bana depression ngoba mangabuyithwa unenkinga sefanele uyithwale wedwa manje umndeni nje awingena indaba yakho yabona
0: so kusho ukuthi ke sekuyo sesiphila kwisikhathi se-individualism so kumina so ukuthi umuntu azimele la khona sasisa operate njenge-family unit
1: njengaqala ongesibona ku-Africa lokho ngoba uma ubuka u-Africa bangempela ukuthi yonke into fanele niyenze ndawonye yabona leyo nto sike sibone ukuthi ene u-Africa beyavuka uma kuyimshado kuyimngcwabo ubona abantu beyilekelelana ngoba phela abantu abasebenza belekelelana lapho kulelo khaya kusongesifana nabantu abantu balelo khaya kuphela kodwa egameni lolo mndeni walapha ekhaya basuke belekelana phansi kwegama lomndeni
0: siyabonga kakhulu sazobe siqhubeke nale topic yethu nobhubhe silentaba athi kusinabela kabanzi ngayo besikade silalele umculo omnandi kakhulu ubunzima uJT imusic manje sesiyawungena kumculo kaSean Buckley Pel V and Ja Will Glory to Jah.

0: zuya kaba bunala.
1: Uba bunala upeti zembe basala. Baba.
2: Usebenzi wakho mkhulu.
1: Ayi bakunala ayindoda baba.
3: Bakunala papasana ubodo plenty umbusi ngoba khona baba.
1: Ashuba majola kuyatrapa.
2: Uba bunala uneziqo upasile ugogodile esifwe.
0: Yabonga bakunala. Gangazi ngelilanga yophila kanje ngase kuyithethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngiyini
4: labamgqeka
5: basazomvuma

right, siyababona bangenile uqala nje simthulayo simangele siphukazi siyambona ke lapha yana uhleli nathi online usenquthu

0: Bengene ngihambe kanye ngizofana ngasengiphefumulela phezulu ngiwe phansi.
1: Unesikhathi esingakanani ungakwazi ukuyihambela kahle?
0: Ungane ngo-October ungakwazi ukuhamba kodwa ngikhona kwaqala ngo-2010.
1: Manje usuyahamba manje.
0: Nakungiphuma le nkosi ngiyayihambela.
1: Awuqhubeka uhambe sibothi uhamba ngempela yini?

inkosi ifike yambuza ukuthethwe yini. Asekithi ithoyiletha abahluli aphuma ngapha ngemuva ngaphandle bese-ke kuhlaba la esinyeni ngathi sibimuvethi. Asethi bathile esibhedlele wasethi bathi kuhlele. Asethi esokuphepha wathi selisi.

0: Hayi bonga uhamba ngale ndoku isikhathe singakanani?
1: 2024.
0: Sukela ngo 2024. Kodwa manje inkosi ikhulekele usuyahamba.
1: Yebo.
0: Ungathini ukuyibonga lenkosini?
1: Ngiyibonga kakhulu.
0: Ugogo mabani sibonga.
1: Mandondo ngithi.

Uma art is a feeling image. You want a lawa arti? Angkamanga. Engati nga makwela no amu. You want a lawa arti? Nilpini katila mbuza lambi. La yipa inja. Oma kwela ni lambi. Lukuto eu 40 out of the dead people. Jogu salwangi baipili. Umshoni puma wako mutande. Umyona umuntu mainu. Izenla le ulu. Mambi nungi. Oge sikula. Izi mpafu tisimilegeza. A prophetic knowledge.

instantly. Yebo phela uhlelo lomhlatu ugcila kakhulu kukona la healing and miracle yeah hlambda ke nawe kusasa umuntu osozana uyadika nje ukuthi hey uze nayo ubaba wakho yabo ezolalela hlambda elalele nangendlela ukuthi efanele kuphathe ngayo ezomuntu esifazana.

Kuzwa kunjani ngaphela ngiyabona uyahamba asiqale nametho anjani nametho nje ukukhuleka.

0: ngiyozala mina wena mama ufike naye ekusenda
1: enaleni
0: wangena naye phakathi
1: enaleni
0: kwenzakaleni masumbona umama eseyigqashazele iphuma ngalezo ezongena lapha kuwe
1: ufikelwe ezinye imbizi
0: ufikelwe ukukhala isikhathi esingaka sadela umsebenzi okokuthi ngihambe ngigadele.